0: bakun yin gbadun non stop emi lo nso emi le nso olose 34 ore wa tata mo nso gbadun sori sun se oko mi o mo bo so mi se go
1: omo mami gan mo ti japan CRKIRKIRS
0: mo ba
1: sire omode to wo pampas abe to si shakantas abe sunke
2: slambo slambo o shan yo shan.